se nato wala nang tao ma fi sama wati wa ma fil ar mandalazi yashfao endao illa bi isni ya la mama baida aidi wa ma khalfao wala yahitu nabi syai'in min amihi illa bima syaa asy al kursi yuhsam wati wal ar wala ya uduhu ibzuhu.